0: pasikulabao mi. Some family have patterns. Okuli elomi pattern. 50 years in him, 40 years in him. Oma rija di eje. Toba kuti ya kutu mu atu lo. Atu pada atu dupe o atu pada sinu ishiatia. Atu pada sinu atima wojwe yin. Aku korela ti biolo la webesi. Jabesi kekpi oluwa. Bibi ni wiki oluwa si go. Oni iwo iba jesu agbegbe mi din la. Iwo iba jesu agbegbe mi din la. Just give me expansion. Give me a voice. Lift me consciously. Help me consciously. Gbogbo ojo to tin mo ma subu ma je subu lojo na. Gbogbo ojo to lo ma to fun mi ma je o to fun mi. Ah, ati loyun ko, ati romo gbe ni. Oyun orere ti mo ni je nbi layo.
1: Ah, Jesu.
0: Oyun orere ti mo ni sinu Oluwa je nbi
1: layo.
0: Oyun ogo ti mo ni Oluwa je nbi layo. Ah, Oluwa je nbi layo. Maji o to fun.
1: Maji o to fun mi.
0: Maji o baje fun.
1: Maji o baje.
0: Maji o pari fun.
1: Maji o pari fun mi.
0: Maji e je gungo keyin.
1: Ah, Olorun
0: sha. Maji e wa kisa keyin aso
1: lo. Sha nu mi Olorun. Oluwa sha.
0: O ti rowo kole fun baba. Ohun ma ri legbe mo.
1: Hey.
0: O ti lo moto ri ko ma ri lo mo. Maji o de ba mi.
1: Hey.

0: mapada olorun to ba nromi le wa le kan lodun to ba nromi idile wa le kan lodun
1: to ba nru omi le kan lodun
0: tori temi ma runu jojumo sanu mi
1: the man at the pool of Bethsaida.
0: Hey.
1: Do you remember him?
0: Ma je ma gba se ni ekan lodun ti ma ri anu lekan ninu odun mefa.
1: Ah, Olorun jo.
0: Sanu mi ma ru omi le wa dada ma ru dada.
1: Ma ru omi tori
0: ma ru omi le wa ma ru dada.
1: Ma ran olore si mi ni gogo gba.
0: Ma ru omi ele wa.
1: Ma ru ma ru.
0: Omi oko mi ma ru.
1: Ru omi tori mi.
0: Je ko ma ri kan mu.
1: Eh. Do not let me run dry. Do not let me run dry. Of me. I don't want to run dry of your health. Maru, omi le kolodun tori mi. Maru lojojumo.
0: Mi o ni tonu owo.
1: Maru omi
0: tori mi. Mi o ni tonu oko. Mi o ni tonu anu.
1: Maru lu.
0: Itori de yo ni stoke o.
1: Eh, maru omi tori
0: mi.
1: Tori mi, maru omi tori mi.
0: Rabbi anu sabahabu.
1: Maru omi tori mi.
0: Eraba rambu galena sabahadi. Ah, Alarumio.
1: The man at the pool of Bethsaida. Anytime you try to enter into that water, I want you to start your wobe. Want to start your wobe? Kole wobe. Kole wobe. Let you egbe mi. Emi mo koko de. Sugbon ati ru ton ko to di po wobe. Olorun tori mi ma ru omi lojojo. Ma je ma gba anu lekan lodun. Anu fun ekan losu mefa. Anu ojojumo ni mo bere fun. Anu every day mercy. Every day blessing.
0: Lojojumo.
1: I want to receive help from all angles. From the north, south, east and west. Ma je ki anu suo lati ma se fun mi. Oro mi ma jo suo. Oro mi ma jo suo Oluwa. Ma je seru egbe. Ma je ku sori mo sese. Ma je ku sori mo jiya mo jiya. Ma je ma ba won dun ni sale. Je ke mi na dun loke. Ma je ko to fun mi korogodo. Ma je so fun mi korogodo. Olorun gba mi. Lord help me. Emi o pe oju mi sori oke won. Nibo ni ranlowo mi yo wa ti wa. Ranlowo mi yo towo Oluwa wa. Eni ti o da ohun ohun aye ohun ki o gba kemi ki o fi ese mi gun okuta eni ti pa mi mo
2: 89.3 FM your preferred wholesome radio
1: so pe Oluwa ni olupamo mi Oluwa ni ojiji mi lowo su mi orun ki yo pa mi nigba osan be ni osuka nigba oru Oluwa yo pa alu ati abo mi mo Oluwa yo pa mi mo Oluwa yo pa alu ati abo mi mo lati si lo yo pa awon omo mi mo yo pa awon olore mi mo yo pa ise mi mo yo pa oko mi mo yo pa alaafia mi mo yo pa oyunnu mi mo lati si ati titi lai lai ami ni oruko Jesu nti ari enikeni to ngbo ohun mi ti o si fi aye re fun Jesu to wa nibi to nbi olorun pe ko ma pada na owo yen soke ko gbadua yi pelu mi Oluwa mo gba olosun mo fi aye mi fun o mi o le dase mi o le dagbe afi ko ran mi lowo ba mi gbe ran mi lowo ti o rorun fe mi na to ba gbadua yi pelu mi gbagbo pelu mi pe Jesu si di odo re iya lo de ti bere si ni sele lori re emi na ma ba o jeri lati si lo ati si lai lai ami ami ami lo Jesu.
2: Efile Emayikuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongon Lewa.

Oluwa, Oluwa wa oruko re ti ni eto ni gbogbo aye. Iwo ti o gbe ogo re ka ori awon orun. Lati enu awon omo owo ati omo omu ni iwo ti se ilana agbara. Nitori awon ota re. Nitori ki iwo ki o le mo ota olugbesan ni dakeje. Niba ti mo ro orun re. Ise ika re. Osupa ati irawo ti iwo ti se ilana sile kini eniyan ti iwo fin se iranti re ati omo eniyan ti iwo fin be wo iwo sa da ni onirele die ju olorun lo iwo si ti fi ogo ati olade ni ade iwo mu ojoba ise owo re iwo si ti fi ohun gbogbo sabe ese re awon agutan ati awon maalu pelu ati awon eranko igbe awon eye oju orun ati awon eja okun ti o nkoja lo nipa ona okun oluwa oluwa wa oruko re ti ni eto ni gbogbo aye.

Ekaabo pada. Gbogbo aye gbe Jesu ga. Angel e wole fun. E mu ade oba re wa. Se loba awon oba. Ah ini ni Sunday to gbeyin ninu osu kesan. O tope o. Oko osu meta ati ojo meta. Ki odun yi ko kugba sile ni. 3 months, 3 days. Abi be ko. Kabiyesi ro lodun. O ye ka dupe. Ni ajo so mesan. Ogo ni folon loke orun sha. Adupe. Fun abo fun ipese itoju ike ati ige. Ni gbogbo ona. O ṣe o Ọlọrun mi. A je lo sinu orin keje laaro. Mo mu orin ti mo ma mu wa omo wa laaro e. Gbogbo na la ti be. E ma wori, e fọkan balẹ.

0: Chez Olorun ayo ba to se fun aye mi beni.
1: Chez
0: Olorun ya nu.
2: Iwo na to ba ronu bi to ti bere. Ibere le kere jojo. Mo be ko ranti ori Olorun laaro iwo bi to Olorun mu ode. Mo de mo ko de leto ibi giga nla to mu on lo.
0: Eyin lo ba to ra mi pada.
2: Tori na oni mo fe ko fi yin Olorun ni.
0: Mo wa tun dida. Ma fi ope fun Oluwa tori to se tori tanu e duro lalai. Ma korin si oruko re tori to se tori tanu re duro lalai. Owa wowe le du mare oba lase orun mo se bare. Iwo lo ba ti o je kara yo fe gba fun mi lo nje je. Oba teni ko diboyan ko to joko lori te. Okan soso anu kaye to ran to so ba kuri ibale fun. Ebun ade oba re wa ise lo ba awon oba. Se bi woni balogun la. Iran lawa alai le niyan. Oba yanu to ba mi wa solution soro aye mi. Impossibility

0: kanga gbọn magbere to kun fo mi ogbon imo ati oye ikan ni akoko fun gogo ebi
1: baba ese jesu ese for it ese for me
0: eje ki se bayi iranse olorun alaye pastor lekan sodipo fun anfani awon ti o le pe wole o fe ke ba ngbadura gogo eti to ngo program in lowo lowo ni nigeria ni o abi kakiri mẹrin agbaye e ba mi gbadura fun leyin ile gbadura fun ile de nigeria
2: ni oruko to ju gbogbo oruko lo gbogbo eyin te fi wakati akoko yin sile lori le de nigeria kakiri agbaye ni ten te sisi ikoni west radio lori eto yin adura mi fun yin laaro ni wi pe iserere yin ti aye gbe pamo Olorun to n wonu oko aye eni to wu o ma wonu oko yin laaro yi
0: amen jesu
2: o ma gbe serere na jade
0: amen
2: iserere ti ipa ti agbara yin o ni ka teni pe olorun se bo se se lele yin anu gbe jade fun yin
0: amen
2: eleke ba
0: amen
2: eleke gba pada
0: amen
2: ohun te n fi agbara yin wa ti agbara yin o le fun yin lohun te n wa yen mo pe agbara jesu soju se o ya ko sawari e fun yin
0: amen
2: ko sawari e fun yin
0: amen
2: ko gbe jade
0: amen
2: ko gbe jade
0: amen
2: ni toku to su ya fi pari o ko bi ojo meta ko su ya fi pari o ni pari e lowo ofo
0: amen
2: jesu iyanu toku ninu osu yi olorun ko gbe le yin lowo
0: amen
2: eyin te wa ni loyinbo e lo re ti yin se
0: amen
2: gbogbo awon te n ba ni ton le fe ko ba yin ina opin yin ni ya ogo ni foruko yin e o ni ko so won o e de le layo
0: amen
2: ogo ni foruko yin jesu oluwa wa
0: amen
1: baba e se je
0: o ya ba n gbadura fun nigeria yi lapapo
2: bibeli so yi pe awa to fe Jerusalem Nigeria Jerusalem ti wa ni ipe a o serere asiko selu la wa yi orisirisi posters latin ri Nigeria gbo oro Oluwa lenu mi ara ko tu Nigeria
0: amen
2: gbogbo wa ta n gbe lorile de Nigeria ara ko tu wa
0: amen
2: ogun oni sele o
0: amen
2: eyan ni sele o
0: amen
2: awon aladari wa dowo yin okan okuta to nbe ninu won o ya ma fodanu
0: amen
2: okan itura ko wonu aye won
0: amen
2: je ki won ri ti wa ro
0: amen
2: je ki won ri ta won to nwa sero
0: amen
2: gbogbo nkan to won lori le de Nigeria arugbojo o ya dasi
0: amen
2: o ya dasi
0: amen
2: awo ni bi ta ma lo ti ogun ba sele iwo la le kepe arugbo ojo o ya ra olele de Nigeria koja
0: amen
2: ogun ajinigbe ogun agbe sumo mi loruko Jesu ba wa dawo eduro lo si ile Awusa lo si ile Yibo lo si ile Yoruba gbogbo iji to nja nibe o ya ki won da keje ki won da keje konga wa ko kan mi kare ti wa se ogo ni foruko yin jesu oluwa wa

wa mi to ngbo mi laaro aye yo ti pa sere gbe oluwaga tori aye re ma fi eri olorun ti o mu ki ogore niyan ko sato jesu wa nipa eri to olorun yo nda faye re

gbogbo ẹnikan to le ana be si ni to ni oni ti o tun je pe ola ikawo re na lo wa nitori pe ko se ni to je pe o le mola eni la mo be si ni ajo ana lo sugbon oni kan na lo mo ola on na lo fi jo wa lo olorun ogo ni fun oruko re loruko awon alase loruko awon loga loga nitori pe o gba awon kan kale wi pe eje alase o pe awon kan kale wi pe eyin na ni ke ma dari loruko mama wa ti olorun gbe ikanni le lowo evangelist mrs lillian bademosi ma oro bi ope bi yin bi igboluwaga ko ni kuro ninu aye yin ni gba kan kan o loruko ga agba ni ikanni ta wa ye ayo emmanuel ojo loruko olotu eto ye ade damola omo baba olomi ye Lord Engineer, many did your son, he told you how to do penny. Sam Adelere. Back on all, Baba, Baba, told you, pay one, what, Leonard Lodo. Oyin na ni mo ki loruko gbogbo won na ni mo fi n ki n pe kaabo sori eto emi lolope ni ti osan yi o mo yi pe e ti moruko ololufe yin ṣugbọn lọtun lọtun la won na ti je pe won darapo mo ikanni wash radio lojojumo nitori pe o n gbinle o de n de ti igbo awon kan na ni oda oruko mi o yi pada pastor sunday afolabi ina ri e te mo si emi lolope

0: O na ni mo se ndupe
1: omo de dide kala daga ijani baba
0: mo dupe o be si ni mo dupe lo gbogbo awon to je pe o suba wa
1: to be diga gbogbo eniyan kan sati foba
0: to suba olorun lenu aye mi
2: eni ba mo reje
1: kala la ilo
0: gbogbo bere latori gbogbo awon omo ijo
1: lo ilo olorun wa la
0: word of truth evangelical ministry gbogbo onile ati alejo lagbegbe bi ti olorun gbe ijo ikale si
1: lo ilo
0: lagbegbe aba paanu
1: olorun wa la gba
2: gbogbo eni ba mo
0: re ati gbogbo awon to je pe a fi we pe

0: ṣe yin na ti ni ite lorun ṣe ite lorun na ti de kawo yen ja mu ipele ye lo hello
1: no
0: e ka so ni e sa ta lo lope yi o
1: olade ko la ti na ari mo lope o
0: baba e ka bo olorun ti te yin lorun e ti de ipo ite lorun abi
1: ah so o dupe lowo olorun
0: mm oluwa seun
1: ebi to ti bere ebi to ga di ati n ba lo pe mo wa la lafia o temi lorun to mo tun wa ninu jesu o temi lorun o gba lo kan mi o temi lorun o fo ko fun olorun fun afefe tin fe o temi lorun so ohun gbogbo to tuku ki o se owo elo wa
0: pe
1: wa kati ati se jo ti o ni o n temi lorun lowo lowo pe mo si mi ti di eni ti le ga julo o n te mi lorun lowo lowo o mo dupe lowo olorun lati January titi di akoko yi o dupe abo re
0: iso
1: re oju rere re iwalaye re ninu aye oni Sunday to tun gbe ninu osu kesan o te mi lorun o titi di wakati oun lo da mi o n pa mi mo o n pese jije ninu idile mi ninu ebi mi ofoko fun olorun
0: seyin
1: ati ogo atola omo se tolorun mo to dupe lowo olorun pe mo gbon sunday pastor sunday atola bilaya kala so ni sunday to gbeyin ninu osu kesan ti mo si gbagbo pe a tori sunday akoko ninu osu kala laya kala
0: olorun
1: ni koriko ni pe ti e dumo se si waju oko ni juna ni oruko je
0: amen
1: ola de polo ola ti gbare mu aku si mi o aku se ko to
0: Abala tani olope na lawa
2: Ija ija ele da
3: mi wo ni
0: e wo nti baba yi so
2: ibo jo aye ma
0: e gbono ko ti si te lorun be nitori pe o mo yi pe
2: baba
0: e wo bi to je pe
3: mi se
0: won ti gba
3: oko mi ko
0: won ni awon mo yi pe le to ku iyen ni pe o si ku e de mo nlo si ikorita mi o ti debe un ta npe ni te lorun nitori ijoba akoko e ti mo yi pe anfani atore obe nbe fun yin lati polowo oja yin lori eto emi lolope o kon to je pe o ba ofin mu teyin fe se e ti mo yi pe anfani nbe fun yin lati polowo oja yin lati polowo ise yin lati polowo ile ijosin yin abun to je pe olorun fi ran yin si gbogbo eni nitori pe o ti ni e lo si gbogbo aye lati ma wa sun eyan rere mode ti so fun wa pe anfani wa fun wa na wa to je pe boya nsojo ibini toro wa ja si ope lona kan si ikeji a wa fe moriri a fe se kini a fe san ore oba oke o si bi ta ti ri oba oke o ni ebi npa mi eyin o fun mi lo njeun gbengbe mi eyin o fun mi lomi mo wa ni huhu e o dasobo mi won ni igbawo lari o la bari o ni a le bo sorun wa ka bo fun o ni won igba te ba ti se fun ikan ninu awon eyan mi won yi e se fun mi olorun wa se ninu aye wa wa na wa wo yi pe kini mo le fi dupe ti mo fe fi dupe lele lati fi mo yere ore olorun mo fe du awon kan nu anfani na wa lori eto yi lati fun ta ni lati fi du awon eni keji lati fi dun won nu o da je kin fenu re ko ka le lo si abala keji nitori ijoba akoko ite lorun la nso
2: iya layo emi so
0: oko ni mi o so tan ipolowo oja won de fe polowo oja
2: mare
0: won fe ja lejo wa lori eto yi awon na oro won ja si ope 08038072357 08038072357 Ona de WhatsApp number mi e pe mi leyin eto kajo soro. Pike ko si ikoni wa Wealth Radio 893 FM. Eyi to ye ko wa ni popona Alaafin Oluyole Estate ni ilu Ibadan.
2: Ka
0: ipolowo oja wa ikan so ye pe ori eto imi lo lope leyin na nlo.
2: Ma jero.
0: Ite lorun. Iku onikan le te lorun
2: ama fo mi papa
0: le tori pe eni to nsare kita kita ko se ni to wa lori oke ipe ti ohun kan o si ni waju re to nle
2: alarun
0: ija be mi de se wa ina ai mo yo nkan lo wa niwaju mi ti mo nle nipa tara ti nipa ti emi o tun mo si pe ko ti temi lorun wo tin koko ba se wa niwaju re to nle o ti ko ti ri te lorun anle ipo anle ola first na nle oro anle eko a fe de bi giga eni to gba dokita fe gba professor o ti si te lorun eni to je evangelist na fe da prophet eni to je prophet na fe da apostle ti si te lorun ni eni ta fun ni meji ngbiyanju lati pe ko nle fe pese marun o le jere marun si ti si te lorun sugbon iko onikan o na ni ite lorun to je pe

0: Paul gan so wipe lemi nle pa nso mo ngbagbe teyin be si le mo na gawo ti waju
1: olaba gogo orile ede
0: olaba mi nle pa be owo mi yo te
1: yin ni se oni fa gba ire mo gbede o
0: iku nikan ni te lorun nitori pe gbogbo n teyan le ni kita kira kita
1: mo gbe wa
2: o aye jaju
0: eyan jowo re nitori pe koni si agbara ti pamo
2: ko
0: wa je ikorita ye lo aye ka ti sikini lo aye ka sede lati ma dupe
2: olorun
0: lo se so pe ninu gbogbo e ma dupe
2: olorun
0: itelorun ipo ati aye iku ona ni itelorun wa
1: irere olorun to ga julo gbogbo aye
0: nitori pe leyin re ko so nkan teyan le mo
1: jumo gbega oni ona to
0: ewo we ma binu mi oni le gba ipe labada tani olope mo oda e ja ri koja lo si abala oro ase ni belenja akoko to ye pe oku yi oya e ja lo

ekuro le o asiku dede woyi mo ti so yi pe nigba kigba ti a ba si wa lori eto yi eku ojo meta ona ni amakira wa adupe lowo olorun eledumare oba nla oba ijanu olorun alagbara to tun mu wa ri ojo isimi ologo toyin Baba wa ni oun na ni Jehovah ni si Olorun to mo ibere Olorun to wa ni bi gbogbo Olorun to nri ohun gbogbo alagbara nla ni eyin tokotaya to ngbo wa nile eyin ololufe mejeji ti e wa ni kale lowo lowo ba mo ki yin ko rire tori pe Olorun o da yin si titi di akoko yi ko je ki ibi ko ba yin ko je ki e ti fi le sasobora bi aso Boye yin ti wa ninu ile ni tabi inu yara palo yin le wa ni oju popo oju opopo ni ile epo ni bi bobo te ba tin gbo wa mu ki n ka bo si ile ise wa West Radio 89.3 FM o na ni e tin gbo wa lowo lowo ba Eto to gode to gbori afefe o na ni iriri lagba lato omo yin ololufe yin oluwa fun mi layo oguntonu

0: nkan ti won tun se nipa ti ise owo ara won niyan a pe won ni publishing consultant ile ise won ta ba fe mo be wa ni Akilapa Estate Gbeku by area ni Ibadan ibe ni ile ise won wa boye yin ti e fe te iwe yin e boye fe gba imoran eyin o tewe e fe gba imoran lowo awon baba wa Pastor Emmanuel Abiola Abimbola ile ise won wa ni Akilapa Estate ni Gbekuba ni Ibadan ni bibayi ise ti won tun lo ko ni ile iwe giga won ni bibayi won ni MSSC ni psychology ni won se iyen ni master degree level won psychology awon to man gba ti won ma ton kawe nipa iwa ati okan eniyan ise iwa eniyan nkan ti awon se niyan a igbeyawo won ti le die boya nigbati mo ba pe won sori afefe ti won ba wa ke awon ara ile won so iye odun ti won ti lo ninu irin ajo ife won fun wa iyawo won na won je iranse olorun Pastor Elizabeth Olufunke Abimbola teacher lawon o awon amefun o ma mefun ni teacher ni won address won na ni Akilapa Estate Gbekuba area ni Ibadan bi bayi awon na ti awon ko kaiwe nipa awon ti special education ni won se boya won to je pe ojundun odi gbogbo e bayen ibe ni awon ti ka iwe ti won ni bayi ma office address awon baba wa ni eje ki n pe won sori afefe baba wa Pastor Abimbola e ba wa ki awon ara ile
1: e se olotu e ku se takuntakun te n se gbogbo wa ta wa ni leta n gbo wa mu ki yan pe a ku ojo isimi toni asiku ikale a ku itetileko
0: e se pupo e se baba wa Emmanuel Abimbola mama wa Abimbola Elizabeth e ba wa ki awon ara ile
2: mo ki wa nile awa ta wa lona ta wa ninu moto wa ta wa nile epo ni gbogbo bi ti e tin gbo wa mo ki wa ku aku isimi alayo olowa deje ka se pe ni orile aye
0: ami ibi ti awon baba ati mama wa ti won tin se ise iranse olorun o na ni government gospel faith mission international ibe ni ijo won ibe ni won ti je oluso agutan nibe ti awon mama wa na si je oluso agutan mo lero pe address le won ni won ko baba wa be se je publishing consultant e ba wa so address yin fa won ara ile na boya ara won ko ti je pe ohun te we ni won ti won fe gba imoran lowo yin ejuwe ibi ile ise yin wa fun
1: o da e se pupo olotu ile ise wa wa ni mokola ni Adelaja Street oruko ile ise mi ni FIMAP Consulting and Educational Services so number 70 Adelaja Street Mokola
0: e se ibelawa e se gun ibere mi o ma doju ko awon dadi wa bayi Pastor Abimbola mo fe bere pe o ti je asa ti se wa to ye pe a fe mo bi eyin ati mommy be se pade igba te pade elomi ati so date ojo yen go wa so ojo wa so osu wa so odun ti won pade ejo e ba so fa awon ara le be se pade mommy
1: e se pupo oro nla ni pe pade wa ore ni wa tele a jo nlo si ijo kan na ni ijo go farming ti na ni lati mora ti ajo je odo adejo wa nibe adeje ore so lati bi ore na ni oro ife ati igbeyawo ti wole so ba se pade niyan ajo wa ninu ijo atijo re baba won je oluso agutan ninu ijo yen ta jo wa ngba yen ibi na si je omo ijo ati osise nbe so awon na je osise won wa won korin mi na ma nkorin so ba se jo nse na niyan ta je ore titi to fi di oro ife
0: Oluwa seun mummy Abimbola e je ki n bere bere pe be se jo nse ore yen se daji o le ni nkan to je pe won like ti won ti boya won sa won ba yin so pe mo ti leni bayi abi nkoko ko to wa di pe oro eyin ati won o bo si abi
2: wemi ro bi won ti really denuko anybody ṣùgbọ́n mo rí wípé ẹni tó máa ń ṣeré

Oluwa Oluwa wa oruko re ti ni itoni gbogbo aye. Iwo to fidi aye sole ka sori isan mi. Iwo lo ba awon oba Oluwa awon Oluwa. Oba to ni ka ma wa oba to ni ka ma be. Ta ba tun ni simo ko ni seyin wo Olorun oba o. Adupe fun anu adupe fun abore lori aye wa. Ah, lati bere odun yi wa. Titi di wakati owo yi. Ko se nipa ipa wa tabi agbara wa. Opo ojo lo ti ro ti ile ti fi mu.

A dupe fun Sunday to gbẹyin ninu osu kẹsan yiye. Nitori pe ti Oluwa ko ba ko ile na awon to nko won se lasan ni. Ti Oluwa ko ba so ilu na nko awon oluso nko won se lasan ni. A dupe fun anu, a dupe fun abo re lori eto yi eto yin eto wa. Kiti la igbagbo lori Wells Radio 89.3 FM. A dupe fun gbogbo ti Olorun se fun wa. A dupe lori eyin olugbo wa. A dupe lori gbogbo awon ti a jo nseto na. A dupe fun anu, a dupe fun abo yin lori aye wa.

0: ubureme tosumo isore te yo ba ni agbara ile mimo ko le si funyan adere lomi na o ti o lo church ti o nse onigbagbo to ma nsi funyan
1: be
0: e pun mi e pun olorun ni adere lomi to ma force bi pe ko le ma funyan ni nkan sugbon ko le ko se nu adamu e en to pe nsi funyan o ma riba ko ba je musulumi ko ba je kristiani ko ba je oniseshi to ba se le ma fi funyan wa ma ri gba ilana olorun ti to olorun ni lati aye baye so keyan ba ni okan lati ma fi fun ni e ma ka proper aje o to ba se die ke ni e koju ti inu e ma da o ma ri ranlowo sa ni so o jeun to dara fun yan lati ma se oluwa ko ran wa lowo
1: ami
0: ma fi fun
1: ah ese gan ese baba wa ti le pe oruko ile kan si
0: ogbeni ati odu lati ko la pata
1: ti a ba ti pari eto yi a o da ibere idahun ibere te se yi ebun kekere wa fun yin leyin eto ma pe number mi jade e o fi atejise ranse se ti gbo e fi atejise ranse si number na ese gan
0: hello
1: okay, order. All right. There she go. I want you one if I see it over da. My boy, the map with Nibo or Jojo Sunday by if you phone me. When you pay a long gun, look up coffee for a happy bear Olorun gangan lo koko fi fun wa ti a ba wo iwe Johanu inu iwe Johanu ori keta ese ikerin din ni ogun bibeli ko wa wi pe Olorun funra re ni olufufun ni akoko Olorun fe araye to be ge wa fe ki e fala si oro yi o ti o fi omo re ti o fi omo re omo re kan soso fun wa kini itumo yi Olorun fun wa ni ebun.

ele itumo si wipe ti a ba nfi fun ni how di wipe osun won ti wa gan ko le gbe lai lai nigba ti opo yen opo sarifati da nso yi nigba ti o gba alejo woli na kini o sele si gan ori ti eko te kokko se temi na o tete kokko se temi na nigba ti o ko wa se ti nkan ti woli so fun se mo wi pe kolobo yefun re ko gbe rara rara kolobo ororo re ko gbe rara rara apo yefun re na nko ko sofo ififun ni a ma mu opolopo wa.

a n so fun yin wi pe oro olorun to ye ko je fitila fun ese wa ijo wo gan ni wo gan ti ka gbeyin se ko se sunday sunday lo nse o se ko se sunday sunday lo nse ko ye ko je wi pe won sese ma so fun wa wi pe e si bibeli yin ka to gbe bibeli wa ko to kuro le laaro soka nigba to wa ninu moto to nlo bi se soka nigba to de bi se to free ni leisure time e na soka se nigba ti o ti e ti o so ti e mo memory verse gangan to ba ni ka bi wa so ti e mo memory verse gangan lori eto yi mo so fun wa ni ojo kan o gbe awon eniyan meji tabi meta wa lati se ida emi lori eto yi e mo nkan tan pe ni ida emi abi opolopo wo ti e mo a ma si bibeli wa lati wo eni ti ke se pe a kan fe se idije o ke se idije o a fe wo boya awon eniyan ti e wa conversant pelu bibeli wa daada a o se tomo kekere a o se tagbalagba lagbara olohun lori eto yi na ni eto yi na si tun wa onigbowo daada ti e ba fe se onigbowo eto yi te ba fe se igbowo eto yi boya 15 minutes ni 1 hour ni 30 minutes ni tabi eyin ti e fe fi ebun fun awon eniyan ni ori eto yi e le pe mi sori 08038133767 08038133767 yiti eje ebun wa na e le pe na sori number yen je ki n tun pe lekan si 08038133767

0: adupe lọwọ awọn ti won fun wa ni ebun ni ose yi eni gbogbo ose ose ni mo ma dupe lọwọ baba wa daada Mr. Kindele ku gbogbo igba wa daada bakan na ni mo ma dupe lọwọ Evangelist Kinde Olarinde ku gbogbo igba wa lori eto yi mo gbadura fun wa wi pe ibukun Olorun ko ni fi awa na sile ni ojojumo ni Olorun yo ma bukun fun emi ati eyin ni ose yi awon ti won se onigbowo ti won si fun wa ni ebun lori eto yi awon Epsiba Baptist Youth Fellowship Epsiba Baptist Association Youth Fellowship Christ Love Baptist Association Youth Fellowship Bakana ona ye Baptist Youth Fellowship Adupe lowo yin gidi gan fun ife ti e fi han si wa Awon egbe meteta yi won fun wa ni ebun lori eto yi lati fi fun awon eniyan Bakana won fi to wa leti wi pe prayer walk won yen zonal prayer walk 2026 pelu akori ti won pe ni the release ti amu lati iwe Luke Luke ori kerin ese ikeji dini ogun prayer walk yi yo waye ni October 1st iyen ojo ominira October 1st ni dede agogo meje owuro won ni wipe Government College Ibadan gan ni a o ti pade o ko se fun awon youth nikan o fun gbogbo agbalagba ati omo kekere ati agbalagba patapata wipe e wa e je ka jo gbe ohun adura wa soke lati gbadura fun orilede wa lati gbadura fun ijo wa lati gbadura fun aye ti wa gan pelu irin adura na ni prayer walk la pe prayer walk la pe e se go Epsiba Christ Love ati ona iye youth fellowship patapata e se fun ebun ti e fun wa ni ori eto yi lati fi fun awon eniyan to ba gba ibere wa ni oso ose e se go ki Oluwa ki o ma bukun fun ijo re
1: ibagbo wa yo dagba a o bori
0: won ni pe e le fi oruko sile ni ijo wa o gbogbo ijo baptist patapata to wa ni under Epsiba to wa ni under Christ Love to wa ni under ona iye baptist fellowship patapata iyen ona iye baptist youth fellowship Epsiba Baptist Youth Fellowship pelu Christ Love Baptist Youth Fellowship patapata ojo kini ninu osu kewa ti o nbo yi ojo ominira wa eyin naa le fi ebun yin ranse o lati fi fun awon eniyan lori eto yi gbogbo eyin ti e ti gba ibere wa ni ose yi mo so fun wa wi pe ki a pin si ori number ti ma pe lekan si yi eyin ti e si fe fun wa ni ebun na lori eto yi e pe si ori 08038133767 gbogbo eyin je ba gba ibere e mo ti note oruko wa e fi atejise ranse mo fe ki ajo gba adura yi papo ka to ma lo Oluwa adupe lowo re nitori iwo fun ra re mo kokko fi apere fifun ni han nipa fifi omo bibi re kankan soso fun wa abe o wipe ko ko wa lati je olufifun ni tokan tokan pelu okan titu ati okan ayo ki se pelu idiwon o tabi ibanuje ran wa lowo lati gbekele o patapata ju owo tabi ohun ti ani lowo lo ni oruko Jesu Kristi amen Eto yi eto wa fitila igbagbo lo ni ose yi Oro re ni fitila fun ese mi ati imole si ipo ona mi Psalm 119:105 Awa ma ni ti Oluwa ko ba ko ile na awon ti o ko won se lasan ni ti Oluwa ko ba so ilu na ko awon oluso won se lasan ni to ba di ose to nbo lagbara Olorun fitila igbagbo yo pada wa lori ikani yi Wells Radio 89.3 FM adupe lowo gbogbo awa ti ajo seto patapata mo dupe lowo gbogbo awon ti won da seto awon ti won comment Mr. Tunde Owolabi Evangelist Olaride Mr. Seun Seun patapata Seun gidigidi ni lowo wa o ti en fu wa ni ti en se olugbowo wa ni gbogbo oso ose adupe lowo yin te ran wa lowo Olorun na yo ma ran yin na lowo fitila igbagbo pelu Ebenezer Ayodele omo babo ni waasu omo iya mission lode pela nilu iseyin oko Olawumi so wipe odi lose tumbo.